0: sini menekiano tanda ko na mantan jam ko siyam gisa may jam pa pa namisa ko swagon.
1: Iyeng chila minay ko kopya kabun beno kyo bay na ko rin makopya nang kitag kami na kitig kabun engine lang.
2: Eh, gimadi oboy. Iya oboy. O sa nang gimat ko ngayon tawan bay na ko.
1: Hindi na kikopya. O sa nang nako ngayon ngayon tawan na bay na kyo.
2: O irinogi. O sa nang dam gisambat sa dapan nilo kyo oboy.
1: O tapat kapiyo. O eh, engine lang.
2: Uy.
1: Harap pagawatan ko. Pyo ko rogyat. Mingilo. Hindi ko ngayon ngayon tawan hindi. Da, halikat chila.
2: Is no makasusa intan na po di handphone boy.
1: Iyo susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas ako na kailah ko na dah. Malas ako na mangintang engine na.
2: Malas. O malas na po magkinang ano pa radio kaning awit eh. Harap pa nagyari.
1: Taig ya.
2: Iya, harap pa nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang mamaya kaning awit eh.
1: Pama.
0: Ruputan ko ngayon tawan.
3: Isang usapan, benetiman ko pulang sa tiriputan ko ngayong ayatawan mga takatidaw bay na kaisa tulan kawalo taong 2002 na padapanam. Nalabo sa mga taditi na kopisan mangingintong taon Malaysia mga kita dapat watas punong kainan sakit. Mga kita watas dat kiningaw, kaya? Kiningaw, kasaban bay na rumasami sa duwan na kainan padang sudapan ang negita tuwang maninggarid miyang paitongos isa duwan na kainan. Linasobas sa kawas, talunan po dam talo darja Celsius. Linasobas sa riba, ay doon na po dam talo darja Celsius. Mantikiti doon atas da nabawan kaya. Nabawan ka sa banbena ay sarasam sa sarapan na minigita tuwang maninggarod miyang paitong sa isa doon na kainan. Linasobas sa kawas, talunan po dam talo darja Celsius. Linasobas sa riba, doon na po dam apat darja Celsius. Mantikiti doon atas da tambunan kaya. Tamunan ka sa banbena ay sarasam sa sadapan meninggarod miyang paitongos isa duwa na kainan. Panangka tatuang rumasami sa duwa na kainan linasoba sa kawas. Sa talo na padam do darja Celsius linasoba sa asriba ay duwa na padam talo darja Celsius. Matagiti do atas da tenam kya? Ay tenam ka sa banbena rumasami sa duwa na kainan panangka sa sadapan na negita tuang. Meninggarod miyang paitongos isa duwa na kainan linasoba sa kawas talo na padam talo darja Celsius. Lena sobat saya seriba doon na badam talu darja Celsius. Hingga nang api haruputan kong ngayong-ngayat tawan mantak at adabay na kaisa tulan kawalu taun 2002 na badam anam. Pinalabos manta diti da kopisan mangingintong taon Malaysia. Mantak iti dapat watas panong kayo ng sakit alansan nakanood kapailaan am nagikapasarhan ang ponsikot o kakalakodat miya paidahiti da Radio Kenya FM.

0: Kopaylaan Gatang Dogata. Kopaylaan Gatang Dogata.
1: Pwede naman ko pala mo sa tigatang dagata mo ang takatadaw bay na ka isa tulan ka walo itong doon na ribu duwa na padamanam kaya pinalabos man tadi tida ka tinanan pamarunan gatas sabah tay ka LIGS. Matak diti pulot tay ka susugata kigatang dat walo ringgit anam na padam lima tusin sa kilogram. Kapingan grad ka isa kigatang dat apat ringgit turun na padam apat tusin sa kilogram. Kapingan grad ka dua kigatang dat tolo ringgit siam na padam siam tusin sa kilogram. Agatakan talan grade kesa kigatang dat 4 ringgit 5 na padam 1 tusin sa kilogram. Kantalan grade ka 2 kigatang dat 3 ringgit turun na padam 6 tusin sa kilogram. Amgata sikarap kigatang 1 ringgit 6 tusin sa kilogram. Sa hutok ago matok diti 10 teka susugata kigatang dat 8 ringgit 6 na padam 5 tusin sa kilogram. Kapingan grade kesa kigatang dat 4 ringgit turun na padam 4 tusin sa kilogram. Kapingan grade ka 2, kigatang na 3 ringgit, siyam na padam siyam tusin sa kilogram. Amgata ka antalan grade ka 1, kigatang na 4 ringgit, 5 na padam 1 tusin sa kilogram. Kantalan grade ka 2, kigatang na 3 ringgit, turun na padam 6 tusin sa kilogram. Amgata sikarap, kigatang na 1 ringgit, 6 tusin sa kilogram. Yeah. Gata si Karap, kigatang sa ringgitam, anam tusin sa kilogram. Ika na kapiya, gatang na gata, mantakata daw, bainik ya. Ka isa tulan ka walo, taon doon na ribu, duwan na padamanam. Ay, ako na di apurimanan at atimpun tumalib ya. Nagalat ka susuwang, tayo ka kalalang, tako hindi taon doon na ribu, duwan na padam, duwan na padamanam ya. Nakatalib na, nabuntalay na ti taon ya. Nabuntalay, itakon na ti taon dat doon na ribu, duwan na padamanam ya. Baina tulan kawalo siam hapad isa dua apat potulan kya apat potulanam tahun 2000 dua na padam turun na kya adi kapia kya awa perimanan timput tumalib Elbia samay paran hello kapisanan kasabon dahi tadaw kanam tulan wagu isa tulan kawalo tahun 2000 dua na padam enam kada Elbia dia jijirin ke pisenangan dan papalan kerja mia pai juru teknik kena FM hebat syoknya kasih ya. Hello hello umat insanan may kinang ako kasih ya. Kena kembalot kena FM nu kabar da kayo. Asari dat alansanan ka asari dat alidas am nagi al misingis pom pusta timpu kasih ya. O sige dan pinapatid pasan kuma dat magi kinang ako. Am nagi kamulutan di may kinang ako kena FM. I kasar mungkin nang awid itid kasliman para sa Malayo Dusun Murut Megali Arni Majanon Selef Anggun jadi Marcela Kasia Elin Kamabong runang scheme to mani sa lampian bulutan kakal sagigisam pay gukurat kawayaan at giginainan da kayo hindi na pangako hay lahang olhong tamad eh. Asa dong tamad kasi ya. Posisi ko madika di jejerin info-info di babas asa nang am nagisining sining di tanga siok da tarango kasi ya. Am kabisa nang na paparan ka rajam kakal at pangingis. God bless kasi ya. Posisi ko madika Elvia sa may paran kaya. Tuwa kasari papatad pasan may editi WhatsApp kin FM. Harakaguti pasan naramit ko manta di James manta tambunan kaya. Makiyo niya kudan si Hinding manta di Abertus Gongkit. Kada rubata timpuno kaya. Ambil nanti jam ke siam tulu na pedam 5 minit ke 7 may toko tumboy ati sining panikano di James James mantantamunan kaya versus Gosengkit ada rubata timpo no am nagi sotang ako sining mantadi versus Billy teray tanda tanani am nagi just ready gusip sumandak pitas korohian ku kasiang gini FM ko hoy aramay ba

0: Abay na din ko hapa na panam manam minit ka sabay. Ingka na kopya sining dat panikiano kya dat makikinangaw. Magisuso ayat ano gyardi. Magisuso ayat ko hangan dat makikinangaw makinunid sining kya Roslyn Ginso. Upos dedika. Akan kay tulundit gulo-gulo nat rahyan na sining-sining dadan gulo-gulo kya. Ya asan dari pamanga apa na susut di sining ariana kun sining-sining di dan gulo megaliti sining di Roslyn Ginsuak ya yalai sing harus di tepi nai ijai di Arifin ya magi sayat sining dit dan gulo-gulo kan ka kamayan na tulundat urang lama urang-urang lamanat ariana di langat tulun-tulun lagi di tangan na kwagwang arahian amnay kumait umur-umur lagi megalah nga ang arahian kaya ang pagulit ng rango to sining penikano nagi Don Gindam Arlando at Kaposian kaya ito nga kamayan na nakalaylay na matiti sining itig ya amnagi sining matadi Bodrick Paulus Hana Emily Quintin opus ako di kami nagi tatan menitin jam kapa dapadam turo minit kasabat. May na kayo rita iti pamaret iti sunday na binay. Rita na kayo. Kaya kanihang pamatiti sunday iti ay. Pero dito aaret-ret gisam na bena ay. At tunay na pa sunday na binay nga mingiyak pula tanhab pintarakan di ginsong kakiya. At tunay na pa sunday nga mingiyak pula tanhab pintarakan di ginsong ka. May na kayo patadat. Tirad na kayo may number ay sa isa siyam lima walo siyam manang walo na walo. Tapi sedangkan kasapan DJ nagi insanan tapi na itamulot nungo na po pendrongo alam sa nilas ngay insanan mukina ko sining DJ langadan di ka ponsikaw ka isa yung sumindin nila tapi na kapisa nang kasapan ni JJ rin tabi tada ko na malasan na talidas na rin matikita na montok paparalan nununup na po abantalan karadjakyo irina DJ ko ay anasanangan ako ng pasan na megalid tiya ikiya singkat tayo ka anibang ako aralam tumuda ka mo yan may da kayo pagikinang ha kiya tunih na papasan ni siya nga iripot ay sa angaran ni siya kiya kapisanangan kasaban ni JJ rin ka. Tabi tadaw ko anam alasan da dalidas tererima tigit tadaw montok paparlan nunu o nopo abantalan karaja kan siya. Kung siya ko, irina DJ, to kay, ani ba nga aralam kya? Aralam mo kamayan ni Tito Binay. Isa kamayan dat, mila nagida silian sa pagidat boras-boras tadaw bay na tayo kata-kata hari ini kya. Hi DJ, kapisinangan, makyuni ka dat sining mantad di Edelwita Edward. Ronel Solomon Iodo Yoho Johnny mantad kampung Minaw kaning open sikaw. Kapisinangan DJ sadang tadaw kanam yai tokudo idut mantad tokidu tokiduk. Umin berlit pa dilako kya. Yenga tak yaha i tokiduk. Tay kay idut mantad hitid panampang mamasano ko da kumatem pinay ko ngawi hilig kampung sarapong kolopis. Amdeg hilig kampung kaong kota bulod miyang paipasan sa nang bulan kawalo am nagi tulan merdeka mukiyuni ako da sinding matadi Charles Bantasan tajuk na pa nga sinding mantok kapusan punsi ko ni jala lagatan batugas ka siya punsi ko ni kumadika si Simbar na pa sunay di sa DJ nga engine puput engine puput ka JJM kaya. Ang pagulo data karang ato ko sining kya kana kinang ato ti pasan di tapi nay Jelina kya kaila kana Jelina nga mamaguna dat it voice kya may tawo kinang ha
1: DJ rin kinang ko sabon nanu tabak no eh ay akamay ba radio kanji nga FN ay Jelina kubit mata kota merudu DJ mamasa naku pa paguluhan kuma pa diyan sa naku dasasa nang kadinam kuma nagidili pendi nagiam yali RG yali batyo yali Janis ayamod kulo suka nangawi ah Ang sana ko doon sa sana ang kadinamo doon. Kumana gudere Antonia. Umarulin si Ngaji na GM. Teresa, Dennis Ngaji. Nila kandingaw yung matutin sa ano ko. Saan ang kadini? Kumadudulo kayok men. Sa saan ano si kakan kandingaw ay pen lang. Kumadudulo si Nisang Jimira. Magyano ko doon si Dingdi. Kahit sa ano sindi ang bukos mo di sa karuhang madap ka.

hindi nagbibigay ang pangkapuan ko. Pangkapuan ko kumain. Gamputa. Gamputa. Nanggol ko na. Umbulay pati ako ay gamputaan.

0: ng sa Bobby Eiffel. Ito, lumis ka piyam. Rere, namatitibid siya. Naka na.
1: Aw tagal at papasangit ma, aw tagal laman to ko papasangit sinding tabi na eh na sinding na siya kaya I love you darling kaya alas jagarya rumunog ginawa ko Jedi Arifin janji tarang bulan am nagi Jeffson Joseph Ino ginawa kina FM ko kay aramay ba.

Ia pahakakan Reno patut tunak upaya ramayon kinabalon kawan anda orang itu Intoramed Malaysia. Babal no kawanan dali mong nukeningaw sa loras usuaw ikan ang ulo, may amlondom ang ulo anong palakraku lakulay to. Laso no oro, ruong opor amtalo suku, talo nga opor amtalo darja Celsius. Kosan dali mong nunabawan sa loras usuaw ikan ang ulo, may ang ulo raku lakulay to, amlondom ang ulo anong palakraku lakulay to. Laso no oro, ruong opor amapat suku, talo nga opor amtalo darja Celsius. Kosan dali mong natambunan sa loras usuaw ikan ang ulo, may angulo anong palakra na suangan nito kamlondom ang ulo ra kula kula ito. Laso no oro ruo ng operam talo suku talo nga operam ruo darja Celsius. Ang kwasa na libong natenom sa loras susuab ng ulo ra kula kula ito may amlondom ang ulo anong palakra kula kula ito. Laso no oro ruo ng operam talo suku talo nga operam talo darja Celsius. Hinong pinatutun ko ramayon babal no kawanan ra oro hitu intora kopisan meteorology Malaysia.

Kakakan saya na tangan waro kan saya nanti ngasra mayon am kan saya angakan ra tangan waro. Pesan apa rajam kasara tangan waro ari ngota ka ahono pamahunan. Ampa kakarai no patutuna ko pay ramayon lohono gatara oro hitu. Yo hino sa hari bulan sila kawalu ruang hari burung paramonom. Ya hino, lohono sesegata balung ringgit ono mga operam lima ngausin sa kilogram. Gata kapingan bread kasa tulung apat nga ringgit tulung nga operam apat ngausin sa kilogram. Gata kapingan bread karwo talung nga ringgit siam nga operam siam ngausin sa kilogram. Gata kantalan bread kasa apat nga ringgit lima nga operam sa ngausin sa kilogram. Gata kantalan bread karwo talung nga ringgit tulung nga operam onom ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa nga ringgit onom ngausin sa kilogram. Pagkakapanduli ako po yung loho no susugata valo nga ringgit onom nga param limo nga osin sa kilogram. Gata kapingan grade ka sa apat nga ringgit tulong nga param apat nga osin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo talo nga ringgit siyam nga param siyam nga osin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat nga ringgit limo nga operam sa ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo talo nga ringgit tulung operam onom ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa nga ringgit onom ngausin sa kilogram. Am aho itu pinengkual no Lembaga Industri Gata Sabah LIGS. Apakah kapeli raimiyo nang ito rabilin mo yun? Mayara WhatsApp mayra nung burloho sa siyam limo valu siyam o nung valu o nung valu. Amrayo sa kapo ang kiningora rimbay tumulisan rimbay rimexius am ilori eli. Am sumunuhino rimbay rala amasunduru batu tinuntur rimbay ri Joseph Tadin Surangking am sumunuhina baho rimbay intori pinalus masigan kayagan pamagunan. Raya sakaya ramora radio keningau FM rakasalulan rahunumurut bagaimana takau monsoi.

Yo ba ka kareno jam ka satalong apon ngami ni tra tangan uro. Amreno kaya takara ina tangan rimbay rimbay kalau sama impain. Yo hino ari ngota ka rimbay rimbay nakalair sukura jam ka ruo ramai. Jadi paha kakak rayus takak poh angkini ngorang rimbai-rimbai nakalair. Amsino kaya lipaha kataka lumango kapo am akahuang ra kayahan ra lair rapat angkini ngorang rimbai-rimbai hiatu. Jadi rayus takak pangkini ngorang rimbai nakapamahulu yohino rimbai pinati busura katagaman. Rimbai ri Kamil Matinjang am sumunuhino rimbai ri Suzana Bouncing kosong kusumuku am rimbai ri Jani Samat Saleh joget karamayan.

Kansayan ang kiningora, Kaningaw FM. Kitor Ramon, ra kampung binanon na bawat. Pahayaman taka onsoy.

Ya bahag ka rin na jam karo ramay ang makayata ka rin na tangan ibokaw on kabar. Ya hino pa masukuan na bilin mayara telepon sukura jam katalo ramay. Jadi pa kakabulingan on telepon rakon ti mayara nombor lohos walu tulu talu talu walu lohos onom lohos. Ang pagkakaroon na pasok ko, ako piyabili nurang ang taka Elvia sa Mayparan. Hello, kansen rauro ka onom DJ Iza. Kansen apa ko rakaraya mura konti ka ng FM Hebat Am Onsoy Kapio. Aon kabar alansan onsoy akam nang akan ko na kidije. Alansan na kawin nurang arangan ka ng FM. Sabab FM onsoy onsoy ampeng ko nang arabilin-bilin onsoy tukin no oraw rasiaran no malayo dusun intorarangan kininga FM Sabab FM i arini majanun sila bangun aliuji elin kamabung runang skim kola tumani lima ansuay ras skim tumani inan rapi ra kampung boo akarangay sparan san sulapan ra kampung lalandangan am kawin no inggalan huruf S sukura Z pay pangkaus huang no ikana sabit ra inggalan am ahingaw ramuyon kawi am tabi pansirangan taka suku savoy no. Aki asirion DJ na awarno nahi bilin binatikan ko liwa-liwa o koyak aminawa am.

Ya pa ke kare no jam karuo operam balung aminitra mai. Amrena kaya kara ko DJ Zara Rohito raka salulu andrahu numero sukura jam katalo ramai. Pengkorang ramai yon ang kining oramora radio kening aw FM mau nak kintok moyon. Ama boleh kamay ra frekuensi siam operam 4.tulug mihag megahertz. Ama boleh kapo akay ra mo mai ra aplikasi RTM klik amra porter radio RTM. Ampak kakak beli kapo ang ito rabilin mo yun, mayra WhatsApp mayra nombor loho sa siyam limo valo siyam o nom valo o nom valo. Ampak suko ko pebilin mo lang ang taka? Kansan ra kamayon DJ Iza au i Pundu Mitik intara kampung Maugus asiha aura apa sukura bilin rakawi a kakauli rakon kosunri sangkim ramin andani ambalau adi rasimin am asuang poyo ika asawit ku kawi bilin kurisilo tumala a kayak tukir oro am kasuango anginum rasiang nansak alasu oro turaino paring konangan riun DJ Iza. Yau kan sayan rakamayon riun ampeng konangan sahuli riun nangi terabilin mayara WhatsApp mai. Apa kakarais takapo ang kiningora rimbay-rimbay no murut rapaat pantingay san ratangan moro ra radio kening FM ra kasalulaan rahu no murut pakai mantakau monsoy.

Ya ba ka kare na patutun ako pera mo yon rondo kempen valin. Ya hino kempen panakan na lumbak ondo valin no pahun pantahaan keningau. Kempen itu valin daru hari bulan sila kavalu rong hari burong peramunom. Ya hino nun suwa bintu rajam kavalu talung ngau pergaminitra susuwa besuku rajam kau peramro talung ngau pergaminitra tangan waro. Kami na ito rakoso nangin supra ulun-ulun aki lulula lumbak. Jadi pak keka, awan nasi amoy panak lumbak abil kamatong ra pasar umum rah keningau. Apakah kara ino pasuku aku payo bilin nu rangan taka? Sino ay jay kauran? DJ kan saya tangan waro amatan toyo tanau gama tanau monsoy ayuk DJ. Monsoy oro tra keningau ti malasu tojo. Bilin pasukon koson i Maimun Masra Kalsum Simalay Tiaje am alungku koson i Fatima Marta Ilay Iyay. Bilin kansen ororay ti am atan tanaw gamatan amon sa ayok am paring konanganam kansen DJ. Iyaw kan sa'yo rin ang painkonangan po yo ng itara Bilin Ramo. Ang pagkakarayos takapo Rayos May Ramo ra Radio Keningaw FM amang kiningo takapo ra rimbay-rimbay numurut ra kasalulan rahu numurut. Pagayaman takaw, Monsoy.